0: No man, re ke ditswe eng kutlusa botlhoko thata ga mpolelela gore na ge ya rona e biditswe ke Ghana ebile re feletsa re ikry-a komo re ikry-a re le ko mogatleng jaano ka sekgowa ba re this is very unfortunate re betswa ke Ghana ba re betsa di ka re ba re biditse dino di le tharo ei three it's a crowd, it's not just a number, it's a crowd. Yeah, I know. Hey, ga ke itse re ne re ropetse kgotsa yang moretsi wa kona gore ke a morata. Yeah, I know. Ke utlwile botlhoko thata. Yeah, ke mo utlwile sentle moretsi. Ke mo utlwile sentle, yeah, I know. Gore ke tlo e repeata ka mokgwa e leng gore ga ke happy ka teng. Ka mokgwa e leng gore ga ke happy ka teng, ke tlo go repeatela yona o iu.
1: Bika ka nnotse pedi go e le nngwe. Sengla batlola Algeria ka nnotse pedi go e le nngwe. Setlhopha sa South Africa ba tlholwa ke Ghana ka nnotse tharo go e le nngwe. Ba feleletsa ba le ko mogatlheng setlhopha sa South Africa ba ba dilemo tse di ko tlase ga lesome le bosupa a Matjimbosa ba ko mogatlheng ba e goga ko mogatlheng groupu ya bona. Timena ba tanki gabedi a tanki gararo ke tsona tse ne ke go tsetse tsona maletsing la gompieno. Nna le wena re tla boa gape re kopana mo nakong e sa fediseng a pelo. Ke a go tsa dithapo tse ke pela ngwana ke re ke go simo ya tleng tse di mofutu di a tlatsa lepsa ke go lebogileng gonne nna le wena tla re boa gape re kopana.